0: ni we afanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ani we afanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

0: ni eto anu le kan si lati ile ise iranse God's Word Advent Tabernacle e ma ba wa kalo
1: ko ni fun olohun loke o atunde la aro yi o oni en yo mo otito o to aswa di ominira e wa gbo eredi pataki ti baba fe ranse si wa lojojumo ki lo ma sele fun awon to ba gbagbo ninu iwe Johanu orikerinla gbe latese kini
2: e ma se je ki okan yin daru
1: e ba se je ki okan yin daru
2: e gba olorun gbo
1: e gba mi gbo pelu
2: ninu ile baba mi opolopo ibugbe ni o wa Iba ma se be. Emi iba tin so fun yin.
1: O ba so fun yin.
2: Nitori emi nlo ipese aye sile.
1: Mo fe lo pese le fun yin.
2: Bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin.
1: Mo ba pese le fun yin to.
2: Emi o tun pada wa.
1: Mo tun pada wa.
2: Emi o si mu yin lo.
1: Mo mu lo.
2: Emi ti kara mi.
1: Ehn.
2: Pe nibi ti emi gbe wa.
1: Nibi o gbe wa.
2: Ki eyin ki o le wa ni be
1: pe. Ke ba le wa ni be pe.
2: Eyin si mo ibi ti emi gbe nlo e si mo ona na
1: o ti to ayo awa onigbagbo niyan to pe aye bi ki se le wa aye lajo aye loja oko laye orun le wa mo so fe gbagbagbagba pe gbogbo to ko sinu aye nbi o fe le o le jade golo o gbagbo o bo ko n waye ngba to n lo ato n wo to n bo a o si ni mo ko jade ko nu aye nbi sugbon ki a de je ni aye raye ninu olorun alaye ni je o se wa saye nigba to padi gbogbo se se papata gba to fe pada sodo baba re oko awon meyin oko won gbogbe pe ha nbo lolohun lo ga to ba gbe je ma se banuje rara to pe lilo ti mo lo mo su fe lo be se mi loke olorun ni ile baba mi opolopo ibugbe lo wa nbe emi lo pese ile se de se be ni be ba ti ko ba ti de lati wa ko ko nbi ibe mu ko lo nile aye raye a o ni fe mole orun won be a fe mole osu pa mo nbe en o si se en le pa o se ko ni je be Jesus Christ lo ma je mole nbe ko se igba osan igba aro imole gbogbo ojo aye be ni odi orun ri ibi ta n ko wa lo niyan ibi ta n ko wa lo niyan bi awon ko te wo ijoba orun ni bi ayeraye yi an ka wa nu oku biribi ninu na ru apadi ha a ma se be si ri won nu aye yi en to ba de pa dise awon oku mo nu krisi to ba de pa dise oh to ba de be o ni fe jade ko nbe mo nitori pe lau ni a ti bo aso ya ko lorun won hey a ti fo so ago ogo wo won ori na ko laaro loso gbogbo ojo orin ni orin ayo orin isegu be ni nibi ti awon kan se tu pa iraye to se tun ma gba won mo e tu wa wo se ebe ta n lo re o e ma se je ki okan yin da e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu ninu le baba mi opolopo ipo ni o wa nibe iba ma se be nba ti so fun yin nitori emi lo pese ile fun yin mo ba pese tan won pada wa e pada bo Jesu ti a nreti ba gege bi awon omo leyin Kristi awon onigbagbo gbogbo nigbagbo e pada bo re la nreti ma be Olorun alaye ko won ba de ni sa ni ojo na to pe lojo na opo gbogbo mi o mo ri iwo ni sese o ni wole opo ri lojo ologo lojo ayo ayeraye ayo ayeraye o si ninu aye ta wa yi opolopo on sunkun lowo lo nsin opolopo on rango kakiri ago rade kakiri ati je ati mu o popolopo lekun gba Jesu bo duo foriti fayare isoro laipe a o gba wa ko nu e ma tori pe boya enikan se be ma se lara ma jowu anybody rara ohunkohun ti Jesu pa láti fún wa ẹjẹ ká ṣe é ẹjẹ ká ṣe é òun ni ohun gbogbo ní ohun gbogbo bẹ̀rẹ̀ ìkáwọ́ rẹ̀ òun la gbẹ̀ ní onísàwọ̀lì ìsà ohun gbogbo nínú ohun gbogbo òun ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ebere ati ope aye o nbe ni owo Jesu Kristi ba Jesu ko ko dimu ti aye fun fe oko fun David yi pe ore ni mo pa mo ni aya mi ki ma ba se si o pa oro e mo ni aya re gba mu ma je kan kan ni o to je oun na lo se ma je imole ebe laye ati laye laye o ye kinu e ma du pe ohun ko to ma na laye ko na o de be sugbọn ibe ona gbogbo to wa yi ah o le de be o e to ba to ba pada to ba ru pa iwada leni ibi ogo ti reni ile ogo ti eni ile ayo ti eni gbọ olorun o soju saju eni ke ni o o wo e gege be eni ola o wo e be ni be ni yi to pa awon eyan won kan sara si o tori ko to wa mo sorry o ni e ma se gba kele eniyan eniyan e ru to fi yin olodun na ma bu olola be ni to pe o le te eniyan lorun e to le te eniyan lorun olorun oba Jesu Kristi o na na gbagbo yi nipa be owu ati lara ati ose okunu aye o lo te ko lo te ko ni jogun ijoba olorun gbogbo alataku omo nikeji ko ni jogun ijoba olorun laye to na mo pe o ibi to mu wa lo re o e ma se je kokan yin daru to ipe me lo ipe se le fun yin ni o le baba mi lodi olorun Jesu oba ipe e to ba ri mi oriye o lo ma yo oju ere olorun be to ba se mi o si o kan ni ka bo to ba ko ira mi won fe iparun ayiraye mo be yin gbogbo eyin olugbo mi ni akoko yi ati lo le wa nku si dede o ku fe fe ko pe mo a ko se lo iko ya ti gbo ma bo kan je ma bara jeje ki mo ma do gba Jesu sinu aye re papata se o ti lo pe se o ni oko yawo oko yawo ni yen o ma ko so atoko ati yawo e gbianju ke je okan soso ninu Jesu Kristi to gba gba o mu okan a fe keji le en ta ba fe le ah inu egbe lo nlo boya oko lo bomo je boya yawo lo ba je ni oko eh oru afa di duro di o olohun de fe be o ni e ma se jara yin ko e je okan ninu won olohun ati baba o ma se mi mo nipa be iye ti ko ni peku a je ti wa mo nbe wa ni akoko yi ni oruko Jesu e ni padanu ni ologo aye oni je yin logun o atoba ati ijoye mo ngbadua fun yin loni papata gba atoluso agutan ati woli aji rere ni oruko Jesu Kristi satan ko ni fisere je awon to ma fisere je lo nwa o to ko mo pe o le wonu ogo mo won ni esu ota wa be kini hun o bura muramu o wo e to paje kiri to mo pe igba kukuru na ko to nku ah sinu orun apadi awon to se prepare le won se poju won se poju atokunrin atobirin atoba ati ijoye ah o ti ko si won ninu sugbon laaro yi oluwa npe o ebi ti lo npe se elede yin o ibi ki se ti yin o gbagbo o gbagbo aye wo ko la wa yi o ni e ma se fe raye ato te benu aye e to ba fe raye ife ti olohun sile aye lo pelu ife ko fe nu re gba Jesu igbo daada ati lo pa sile je ohun ko to ba wa to lo ba se fe je o te olorun je o te olorun a so ekun re deri a so ba nde re dayo gbogbo to le koko loni o te ni ku re mo ta ba de lohun to pata o te ni mo ko wa saye ri mo to ko bo sinu ogo iyen ni ko ma lepa e ma to esu ayin jo sipo si orun ibi te re lagbe wa to pe ibi ti so eyan ba gbe wa ibe loko e ma wa gbogbo to ko lo bi ibe loko e wa bo wa lo oyibo e o e gbogbo to ko lo Nigeria oko e wa nbe ati lo oyibo ati lo anago gbogbo lo ma ko to ba ya patapata pata olorun to da aye ati orun o na lo ma ko la ko to ba ya yo run wo danu ko ni ku la se lo n pese ile de fute mi ti e o ile ologo niyan ile ologo se be lese o le wo be elese o le wo be ko gbo lagboye je ni amure ba se be ni keni lowo se o ti se ibi to pe anu olorun se be se be ile kwa no ni ti mo ile kwa no ni ti mo wa mo gba ni adura sa mo tun gba adura pe satan o ni ti o se je ko ni ti o se je e wo to lo se no gbe de ni ah o mu ki olorun ko gbe adam ate eba o gbe on se pe ah e pe oni mo egun ojo kini yo ka ku lori yin ni oruko te baba ati ti omo ati te mo ni oruko Jesus Christ oluwa wa amen amen amen
0: iwasun ti egbo ton yi o wa lati enu baba wa iranse olorun alaye Reverend Gio Ogundare JP ti ile ise iranse God's Word Avenue Tabernacle plot 10 block 5 Olorun Shogo Quarters Alexander area Apata Ibadan. Aro yin ki e de wa ni akoko kan na ni ojo mejo e le kan si baba wa lori awon number wonyi 08038549251 tabi 08060914503 tabi 08079961008 Jesu Loluwa.

0: mo ni alejo kan ninu ile agbara laaro yin mo fe ko ba mi ki ara awon na ni minister Olayinka Ayomikun e ba mi ki gbogbo mo lede Nigeria ti to n go akato merin agbaye
1: e kaaro gbogbo awon to n bo ni gbogbo orilede agbaye oruko mi ni Olayinka Ayomikun lati ilu Ibadan bi bayi
0: e je ka awon eyan mo ko mo yin ganga e gbe ohun yin soke awon eyan fe gbo ohun yin
1: Mo ti so fun baba o Baby mo ba tin korin ki anu ma sele Mo ni mo ti so fun baba o Baby mo ba tin korin

Ah, mama, mama, sanu si to pe lekan yen. Ebi o mo to npa yin lekun osu ko mo meni kan to le pa yin lerin. Mo ma ni kan to le soro aye yin dayo. O na ni oba awon oba Jesu Oluwa awon Oluwa. Mo kede esaye yin lekan si. Ki odun yi to pari lori to npa yin lekun yen loruko Jesu e o re rin ayo. Gbogbo aye pata de ma ba yin dupe fun ore to Oluwa se ninu aye yin. Be ni yo ri. E pada wa dupe ni kan ni tede yin Olorun logo.

akoko erile tojo nba fe fe sore ni West Radio 9.3 FM ele ti akale se alami abe ni oluyoli estate nilu Ibadan bi moni alejo nile agbara ona ni minister Olayinka Ayomikun.

0: ya won wa salaye fa won wi pe nigba ta won wa nu oyun awon nigba won fe lo pon mi di kanga lojo kan
1: le bi se ngbadura so lorun pe mo ti mo
0: won ni ede ayede kan sa sele laarin awon ati obirin kan na to wa pon mi ni di kanga
1: ni bere aye mi baba ma je mba
0: won obirin lo wa pede pe iwo obirin to ni laari to e po mo nu re no ni laari wọ́n lójú ẹsẹ̀ náà ni yá wọn sọ pé àwọn dá padà fẹ́ ni ẹ pé ìwọ náà lò ní láárì ìwà táwọn ọmọ rẹ lẹ́ẹ̀ni.

0: lori akoko wa je npada si odo alejo mi
1: baba mi je dalo o je dalo
0: ah baba ta ba ni ka bi ni bawo ni ise ranse gan se bere ati ki lo bi ise ranse yin
2: ise ranse bere ni odun 2023 to ba ranse
0: ki lo bi ise ranse
2: mo je olorin akorin
0: akorin
2: ewe awon mo join church choir but olorun je ko ye mi pe there is more to me than this church choir that I am that mo ni lati ton ireka kin fi orin ton ireka ke gbogbo agba laye mo si bere se ranse ni e mo si je pe olorun
0: oluwa seun
1: ibasepo nigba to le ronu kori pe aye yi o mule mo fo ni se po e ibasepo musulumi le ronu
3: aso aso aye
1: a

0: ẹjẹ wa bi bayi bi yin bayi ije ti wa lanfani lati gbe e ti lanfani lati gbe awo ni jade
1: mo nsise lori iyen lowo bayi ka to ri opin odun yin
0: o ma
1: jade
2: ba se pe kokoro le ronu.

0: tabanikawa benikin ni awon iriri yin ninu rin ajo se ise te ati bere ni se ni lati 2023 laarin odun meta yi kini iriri yin ninu ise iranse yi
1: ko easy o won ni en to ba ma sise olohun na ohun na ni lati bo olohun rin da da da da ko easy
0: kini awon la koja yin e
1: a o to stage kan iru odun ti mo se lodun ti mo fe se leni ba to to bi osu meji seyin mo ti ni mo ma cancel e
0: mi
1: mi se mo
0: kilode
1: ah o le mo gba mo pe odo na ku sowo Nigeria bo olohun like this God is so wonderful only bo se ma sise
0: owo wa
1: olohun ni bo se ma like mo wa pe ah emi ti mi o ni 1 naira ati se anything bọlọrun se sise yen ko ti eje mi ona ara lọlọrun wa o ona ara didi
0: ọlọrun to pe yin
1: ah
0: o se atileyin yen dele
1: dele dele
0: oluwa seun.

0: lowulo.
1: I testify.
0: Ayo ma po lowulo.
2: Ayo mbo lowuro.
1: Hey!
2: Bi ekun ba pe di ale kan.
1: Ayo ma ba lowulo. Hey! Ha kule.
2: Emi mo Olorun kan.
1: Ti ti da le.
2: O ba re mo lekun loruko re.
1: Ayapa.
2: Iwo to lanfani lati gbo mi laaro yi.
1: Ayo. Ayo. Ayo.
2: Ani ayo re ma de.
1: Ayo. Ayo. Asada paria.
2: Oju ayo re ma de.
1: Gbogbo.
2: Oju ayo ti gbogbo aye o celebrate ogo Olorun ninu aye re.
1: Don suku.
2: Oju ayo re ma de loruko Jesu.
1: Ayo ko wonu aye.
2: Yo pada di eri fun yin.
1: Oh,
2: ana won la koja lowo lowo e loruko Jesu yo pada di eri fun yin.
1: Oh, tu so.
2: Awon ekun lowo lowo yo pada di eri fun yin loruko Olu Olorun awon omo ogun.
1: Kori re soke gogo ala re. To ba ti e ma sukun rara ekun ayo ni wa so. Wa wa iwo wa ri bi ibi to la koja.
2: Baba kini ka won yan ma reti ni bi apejo pepe yin te fe te fun Olorun ni role yin.
3: Like mo expect pe e ma rowo Olorun iyen daju itosile idandi like you see the hand of God
2: Olorun ma rin koja lona to lagbara
3: Olorun rin koja
2: to le Olorun gangan ni on gangan ni a fi yin ja
3: be ni o
2: inu Olorun ma nju si ah to mo le orun gun fe te pepe yin fun won Olorun inu re ma
3: du ko lo nje miran iyin ni
2: iyin ni o
1: wa ri bo ti de nu ayo e de peria. Weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Welcome to your joy season. Ayadapa.

0: 呀，
1: 哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎，苦累吧。
0: 啊，那那那那那，我舍得不得。
2: 哎，这嘛，大哥的，我的，努力做了，罗伊。Tu manques ton dagué lori eto laaro ah alejo mi ah awon bi wo le ti le korin abi church nikan na ni e ti man korin
3: for now churches nikan ni mo ti man korin for now
2: okay
3: but mo sin gbero ati lo lati ti tesiwaju
2: okay bi awon omo olohun to ba ni nkan
3: sise bi wedding
2: odimo so na ni
3: iyo ni ti ba ri mi nigba o but for now church mo sin se
2: okay Olorun ma gbe yin jade.
3: Ami Jesu.
2: Olorun ma fara
3: na yin. Ami Jesu.
1: I sing the verse 1 to your spirit again.

0: Anoni ori ofe ni atlei oba okeni nigba teni oba roye rore nitori pe oro re so yipe o ba je teni yoni yo duro nitori pe ero ti eniyan ni si eniyan legbe re be gbo ni bibeli so yipe ara ile eni o na ni ota re sugbon gege bo se so yipe bi somo bo se jina si ile be na ni ero ohun si wa be na lo se ri fun ide yi eni to da wa ti o fi wa sile eni to mu ki ojo ko ma le se eni to mu ki a no ko ma sogo lori aye wa le tori pe ori baba nsa mi ese oni tani wa lati le duro oni awa wa wa ninu ese ka so pe ki ore ofe ma po si oni ki a ma ri
1: baba mi ma se
0: David so yi pe ninu ese o na ni ya mi gbe loyun mi ninu ese lati gbe bi mi
1: baba mi
0: bo ope lope enikan
1: baba mi ka si
0: eni to nko best ni to npare
1: baba mi ta toro
0: o na lo so yi pe gbogbo eniyan se ati se ti won ti kuno go olorun ni won ti kuno ohun ogo olorun sugbo o na ni o na lo tun so yi pe o fe ran ara to be ge o fo mbi re ko soso fun wa eni keni to ba gbagbo ko ma ba sebe sugbon o le ni iya inipe kun o nko na o na lo tun so yi pe e je ke epo ati alukama kan ma dagba papo ti di ojo ikore e wo yi pe ibo mo tun gba wole ni ti osan yi ye bi beli la oko ti ni eto emi lo lope na ni e ti mo yi pe eni to ni mi eni to ngbenu mi ara to wo lo le se wi pe o le fi mi da e ku le ni gbogbo te tun tin gbo ikoni welfare 89.3 fm o lo lu fe yin ni na ni eni to mo ri olorun to fi igba gbogbo to fi ndupe lowo oba oke eto alayo eto idunno yin na o na lo tun gategun ni ti osan yi e so fe ni keji e so fun daddy ki da eyin mommy abi e wa n kitchen e sare lo ba daddy bi pe oro wa ti dayo oro wa ti dope wa lo lope nibi kibi to ba yin eto emi lo lope na leleyi eto ti o si fawon eni ibanuje awon eni ibanuje tun je pe o le ibani akoko yi awon be awon na yo di alayo na ni loruko ba oke ameda aseda oba to fi gba gbogbo to fi nsore lori aye wa oba to je pe o so n gbogbo sugbo ko nkankan lori re na lo se da wa to ni ka ma se fohun o na ni ope o na momode ni ti osan yi eru ninu eru eleru niyin adagba ma tepa adagba ma lo glass owo ti nwo le iku ti ipinle ti ipinle okan lana le ni ati titi ayeraye baba to ta somo ti o fo nko ngbero agbara re ni o ba wo o le so yi pe akoko ti iwo orun lo lori oke ipe o ma ti to o ya iwo ojo o ya iwo na ti wa lo akoko ti re ẹni tó lè bí ọ lè rìn bí wọn náà ló sọ yí pé ó dá ire bẹ́ẹ̀ sì ni ó dá ibi ẹni tó lè bí ọ lè rìn àwọn kan wà jẹ́ pé lórí òkè èpò wọn ka yọ ọjọ́ wọn wọn wò wípé àkókò ti ń tò láti wípé lórí òkè èpè sílẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ sọ yí pé àwọn gan lọ sọ yí pé wọ́n ṣẹ̀ lórí òkè èpè yìí bóyá ẹ̀yìn padà wá sọ́dọ̀ mi ká ló lè bí ọ lè rìn àwọn márìdí ni iṣẹ́ rẹ̀ ó náà mo ṣe ń yìn ọlọ́gọ́ ẹni kí n kà síwájú àbí ẹ ti mọ̀ wípé kò lè sún mi kò lè rẹ̀ mí nítorí pé iṣẹ́ tó fẹ́ jọ pé ó fi ran mi ni mo dẹ̀ jẹ́ lájẹyè ṣùgbọ́n nítorí ìjọba àkókò ẹnjìníà mi ò lè ṣe kíni kole fi akoko yen ba mi sere kole fi iseju kan si abi ti o ba tun di iseju meji ekule loruko lorun oba eni to mu wa lo ni ijejo to tun mu wa pada sori eto ni ti osan yi eni to le je kemi ati iwo ka tun kura wa ni pe ki gege bi alaye okan ni ti tojo ini o na la fi yan ti ope ati ogo fun loruko awon alase ati loga loga ni ikoni ta wa ye loruko mama wa evangelist Mrs. Lillian Bademosi mama alayo ti oni fi gba won kon mo ibanu je loruko ga agba ni ikoni ta wa ye ayo Emmanuel Ojo loruko lo tu eto yi Ade Damola omo baba olomi ye loruko lo bo ti ni mi ni ti osan yi Steven Ige engineer ni ikoni ta wa ye o na lo tun je olowo bo ti ni mi ni ti osan yi o na lo je kele ma gboju wo mi nla bala koju si mi ki n bo odo re abala Facebook ayi na koja lo be at West Radio 893 FM Vampage at West Radio 893 FM Vampage oruko mi o ye pada o Pastor Sunday Afolabi yin na lele yi te mo si emi lolope Demita yo adewo mi tun jo wade ni titojo ini ni

abala tani olope ona la wa ye eni bawo ni ka se mo le ni e ti mo yi pe olohun ta fi nwole si abala tani olope ohun to ja ipe a fi wole ni jandogun ta gba lejo wa ta gba lejo samisas ona la fe se kini a fe yanona no re dada ni ti ti oje ni nitori pe ikoni te ti a wa ye e ti mo pe ikoni agbon magbe ni eyi to kun fun omi ogbon imo ti oye a le isalai a le gbo eto ka kan se kini ka gbo fun efe abi ka kan gbo fun nkan kan sugbon a gbudo ko gbon ninu re e ti mo yen si ikoni ta wa ye be na leto emi lolope papa na ni abala tani olope kilo na to je pe a tun mu gbogbo eyin na te wa nbe e je ka kokko se kini ka fi wole ka le wa se kini ka le wa se ojo opo yen kale lati se kini yala eyin na da si abi ke eyin na ke fi opo eyin won fun olorun isimi to keyin re o ninu osu keje eri mo yi pe o to fun opo awon kan lo je yi pe ikeji ni won ba lo won gbiyanju lati ri iketa sugbon won ri ikerin ha anu aturi ofe o na la rigba ko so nta fi san fun oba oke bi ko se ope.

Iwọ ni Oluwa. Ko seni to je pe a le fi owe. Ninu gbogbo awa lagbara. Ninu gbogbo ise to je pe an jore ofe re lori oke ipe. Ani iwọ ni iwọ na Oluwa. Iwọ ni lana leni ati titi ayeraye. O yi po pada. Wo kan to je pe gege bi baba ojo ade se so o kan ta je o ni gbese re o na leleyi o na la mu wa yi ti se ope shugan o na la fe gba wole ni titi osan yi a fe mu nkokan jade gege bi oro re ta ba soro nipa ope to nto lo je pe oro re na lo so o ni e wa si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti yin iyen ni wipe o ngbese ta je oba oke o na ni ope o na lo je sugbon mo fe ka ko se kini ka pade ninu oro olorun ninu iwe iwe orin Dafidi ori ikejele ni 90 Psalm 92 tabani ka wo ni abe lati ese kini titi le keta o ni orin ni lati ma fi ope fun Oluwa ati lati ma korin si oruko re oga ogo lati ma fi ise ife re han ni owuro ati otito re ni alale lara ohun elo orin olokun mewa ati lara ohun elo orin mimo ohun elo orin mimo tabani ka wo opolopo wa la nso yi pe a nfi orin fun olorun a nfi iyin fun olorun lati enu gbogbo eyan lati bi gbogbo nje amo yi pe orin mimo o wa ohun elo orin mimo nje agba yi pe o wa nje a n sawari ohun mimo nje ibo lati le ri ohun mimo nje ohun mimo lohun elo to je pe a n fi fun olorun ki te ni ohun elo ohun na akoko okan wa o na lohun elo mo ranti orin kan ti baba to je pe awon na won se wa nta titi di akoko yi gege bi olorin emi kiloruko baba yi o to korin kristeni elegbin iyen ni wipe tope olukotun o na ni baba yi to korin iyen ni wipe ohun elegbin nje a le fifin yin fun olorun baba yin kon be pe akorin elegbin se ide akorin elegbin wa nje ati e ni igbagbo wipe bi akorin elegbin na to ba fi kini gege bo ohun elo elegbin ije to ba fi ope fun olorun se ija wo pe ope yen na le tewo gba so le se itewo gba lowo olorun gege bi ope ta mu wa gege bi iyin ta so pe a nyin onje re ni gba je iwo lo ni ebo ope mi ma re o baba gege bi ni ojo isimi ija kan ti en ronu jinle ija mo ija ro wi pe nje se iyin mi gan so ti en se itewo gba se iyin mi so ti en se itewo gba gege bi mo ranti eko wa leni o ni ise isin lati se kini to ninu owo ati iberu ise isin si Oluwa ninu owo ati iberu nje saro yi pe gbogbo iyin ta n fi fun olorun lo ti eto si olorun nje an kiyesi wi pe awon kan wa to ye ko je mimo e je ka tun wo gege bi orin Dafidi yen na to je ori ikarundin ni ogorun ese keji Psalm 95 verse 2 na oni orin mimo
nje a nfo kan si wipe se orin mimo ni mo nbe wa fun olorun nje orin mimo gan ti le wa nje a nseto orin wa gege bi orin mimo eni bawo lo se je abi mo nbo.

0: akoko
1: e pe fun mi e pe fun to ko mi e pe fun mi e se mo dupe baba
2: e se pipo e akoko wa ti lo gan akoko wa ti lo e mo mi e je ki bere bere ti o kan yi ko to di pe awon baba wa fi wa le ori ofe olorun lowo ni soki pe bawo le se ko awon omo yen pe ba pe ibere mi so yi pe a kini bawo ni e se n ba awon omo bawo le se n ba won soro nigba ti won ba se asise e ma ri pe baba wa so nipa igba ona wo le yin gba te fi to won nigba ton ba sasise ni soki
3: ah ma pe ton ba se asise ma pe won ma ba won so se nkan to se ida bayi so da ba se won na ri so da awon na ah ejo ma ma binu mi ni se be mo so awon gan na ma pe won sake awon na wa realize pe ah nkan ta won se yo da luto
2: e se pupo e baba wa tori akoko wa ti lo gan e leyin igba ti e ba won wi yen to ye pe na won se ru wa n bayi ni jo mi pe ah ka omo e ti wa ko ma je kini won mi lowo ge ba o le se wa pe to tu fi dagba thank god they are old now won de je nkan ti o ye ki won je bayi e kile se
1: e ko si gangan se mo tin ba ti fawo ba wi seyin aye ara emi ti mu nsoro ni mu nba je nkan to wa nbe ni pe mi o ni je ki ibawi yen o to be and then ki se oju ese eh awon agbalagba so pe eyan ma nfi opa eru ni a ki fi han ni tin ba mu e o si mo tin ba mu e o si mo so oni kaluko a balance are ki se pe mi o na won mo na won but olohun o gbaru
2: isele yen
1: la isele laye mo
2: oluwa seun dadi awon idile to n gbo wa lowo lowo bayi boya won ti la nkan kokoko ja abi omiran ni soki e ko ba wa gba won ni morun gege bi okunrin ninu ile
1: e se ko siru nkan kan to wa ni ile na ni yo gbe mi ko siru ala koja ti okunrin le mo ba pade ninu idile ori ile na la fi si okunrin ni ko pe ara e wale obirin ni ko pe ara e wale ohun to n da ruke rudo sile yen gangan ni kan mejeji ojo yewo ninu idile ti an ba ti yewo dada ninu idile ti won de le ni ti won si ni okan lati se atunse olotu o rorun gan ni sugbon to ba de ah wo to ba ti baje mo lo nbo lo nlo ko si bi kankan to nlo eyan jo la wa mejeji a si ti jo pa ti jo papo bo la se jo fe rin ti nkan yi o fi dara o wa lowo awa mejeji awa mejeji la wa jo joko pe e je ka jo be olorun iru nkan to nsele yi ko mo wo duro ko mo si simo
2: e se eyin ara ile wu ni ka jeran pelenu sugbon kono fun wa ko ni gba wa laye baba e ba wa gbadura fun awon ara ile to ngbo wa ati ile ise wa
1: apata apata yera ye bi sadi gbogbo eniyan agbe yin ga fanfani atori ofe te fi fun ani role yi olorun e gba ope yen wa
2: amen
1: emi ni mo e ba yin wa
2: amen
1: ati soro na jade lati tun opopolopo ori ati idile se ati lati ko ogbon ohun te fe ka mo ninu oro ti ojo oni olorun je ko sise ninu aye wa
2: amen
1: iye pada rere jesu je ko ti be jade
2: amen
1: ogo ni fọlọrun loke orun
2: hallelujah
1: mo gbadura latori oludasile titi to fi deni to kere nle ise well radio yi loruko jesu christi e ma ga
2: amen
1: loruko jesu christi e ma ga
2: amen
1: loruko jesu christi e ma ga
2: amen
1: sire lori kokan loruko jesu ko ni falẹ
2: amen
1: igbega loruko jesu ko ma sele
2: amen
1: niti ile ise loruko jesu yo ga
2: amen
1: ibu eyin ko ni ba
2: amen
1: ibu eyin to n sise ninu ile ise ipata alaafia olorun loruko jesu ko wa pelu gbogbo
2: amen
1: oju rere atanu olodun rin ti mu ni tayo so gbogbo loruko jesu ke se farahan
2: amen
1: ogo ni fọlọrun loke orun
2: hallelujah
1: iwa ti eni ati idile ni sinu ile ise yi loruko Jesu ni ipada gbo iroyin iroyin ayo la o ma gbo
2: amen
1: si le ise iroyin ayo la o ma gbo
2: amen
1: ori pe ti se ogo ni foruko ni mo
2: hallelujah
1: Jesu Christi oluwa to lugbalawa
3: amen
2: amen amen loruko Jesu mama wa e ba wa ki awon ara le podigba
3: mo ki awon ara le awon ti to ngo wa loruko Jesu ayo ati alafia la fi pade o
2: amen
3: ti te fi gbo wa ko ni di
2: amen
3: Jesu Oluwa wa.
2: Amen. Baba wa ba wa dagbere.
1: Olo ti mo ki yin.
2: E se.
1: E ku se.
2: Oluwa lo ba wa se o.
1: Oga mi. Olorun a dubo di yin mu.
2: Amen. Amen.
1: Gbogbo eyin olugbo wa patapata. Eti te fi gbo wa ko ni di.
2: Amen.
1: Gbogbo eyin te gbeyanju lati pe. Tori ofe o si. Mo gbadura loruko Jesu Kristi. Akitiyan ati gbeyanju yin. Koni lo lasan.
2: Amen.
1: Amen Olorun yo wa wari.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen. Ah eyan ara le eleyin na la ma fi se alo bayi. Oruko mi lekan ni Funmilayo Aya Michael Okuntona. Ah boye yin te ni nkan te fe polowo ni le ise wa e le pe ero ibanisoro mi si 08035 7571 08035527571 08035527571 e se pipo o di ojo mejo lagbara eledumare
0: The program you just listened to is a repeat broadcast. Thank you for listening. God bless you.

kini Isaiah 60 verse 1 wi oya ka fun mi o ba ti ka fomo re bayi to ba se pe omo kekere ni ti o ba ti le ka line meji tabi meta oya ka fun mi kini Isaiah 60 verse 1 kilo so arise and shine abi be ko dide tan imole nitori ti imole re de abi be ko o so fomo oya ka fun mi dide tan imole nitori ti imole re de to ba ka fun loni to ka fun lola to ba tun dotun la oya ka fun mi dide tan imole nitori ti imole re de Isaiah 60 verse 1 lo ti mo na niyan be wa to ba tun ya wa tun mu line keji wa tun ka gba ti o ba ya yo sa mejeji yo sa papo lo ba di odidi be gege lo se ka wa christian ka ma ko awon omo wa ni bibeli fitila igbagbo oro re ni fitila fun ese mi ati imole si ipa ona mi psalm 119:105 ka to lo sinu eto na ni sansan ke to ma pe wole lori awon number wa meji meta ta o pe sita ka si to lo si oke lohun na mo fe so fun yin wi pe te ba ti pe wole sori eto bayi o eyi radio yin lo le kesi mo wi pe ibere merin la o bere lowo wa o ka to le gba ebun a si budo gba merin daada ko se yin ti a gba meji da so wi pe looto a gbianju e ta ba wo daada ko e gbianju nigba te ba gba ibere meji abi meta ninu merin na a wo nkan ta se sugbon ibere merin budo duro gidigbi ta ba ti de lati oke lohun bayi a o lo sinu eto na ni sansan ipile igbagbo oloye ki igbagbo wa re o ye ko jinle ki ipile igbagbo wa ko gbile to bege ninu bibeli ki ipile igbagbo wa ko fidi mule ninu jesu ko fidi mule ninu bibeli ko se yi ti won so fun wa wi pe igbawo lo gbagbo gan ta so wi pe baba mi atori pe daddy mi je christian ni mommy mi na je christian to ye le mi na se lo church to ye le mi na si so pe christian ni mi igbawo ni gwo gan lo ni encounter pelu jesus je iwo na nka bibeli re lojojumo fitila igbagbo lori wells radio 89.3 fm pelu omo babo ni waasu yo ma tesi waju eku

when you wo nitori wi pe eni to ye ko ran lowo ni to to ma fo lagba owo lagba eni ti o ti e ti to ma fi gba loju Christiani ni House of Assembly Christiani ni to wa gege bi governor Christiani to je senator Christiani to je pastor akan kakan ma ma pera wa ni Christiani lasan ko ise oruko lasan ko ni Christiani o awon Christi kekeke iwa ti o ye ti a ti ko ye ka ba lowo Christi soro si ti o ye ti o ye ti o ye oruko Christi iwa si ti o ye Jesu Christi ko ye ki aba lowo wa gege bi Christiani. Why can't you be different from others? Ti won ba ti

E alafia ni mo bayin. Alafia ko le awa bi keke ba wa na se wa o. Odo to be. Amo to ku isimi ojo oni. Loruko Jesu Christi. Olorun emi mimo yo fi isimi fun okan gbogbo wa. Bi Jesu olugbala ba wa fa bibo re seyin atemi o ateyin opo re la se loke pe nkan o ni se mi nkan o ni se emi koko la roma le bi ota oni tun ni ojo kerin din ni ogbon osu keje odun 2026 mo layo lati so fun yin pe oni ni Sunday eyi to kan osu keje mo ku orire o mo si ke eyin na ku orire pe atunjo ri o pin Sunday eyi to kan osu keje ninu odun 2026 eke hallelujah ki n gbo be ba more awon ka jo bere ni sugbon lasiko yi won o si mo emi o mo yo won mo fe ka jo ronu jinle kari wi pe a ni ide lati yan olorun ni se mo pe baba le mo ronu jinle daada baba le mo se isiro ta n wo waju ta to n weyin wo a mo ri ide ta fi gbodo dupe elomi o lo pe ki lo n fe du ohun to won eti jeun won o se mo ohun to won o je kai e se bi en ti sunkun pon o ri fi lade ni e dakun e lo ba n fi en ti o lori han yo mo so pe eni to na n pariwo kire pon o ri bata wo sese o ba mo ri en ti o lese ohun o to a mo fo pe fọlọrun be ni a e dakun erinrin ajo die lo si ile iwosan e lo wo awon eyan e mama dupe emi wa fi asiko yi gbadura fun gbogbo awon to wa lori akete akete aisan mo pa lase loruko Jesu Christi e gbe akete yin o onisegun nla ko towo bo eje yin ko towo bo mi ati egungun ara yin ko towo bo awon isan yin o gbo bi aisan lugo si gbo oro oluwa aya yo pa iwo alejo alejo lo je o o si fi iberu bojo sajade ko na kọlọfin yen be ni oro jade ase tele emi alore ohun to koko fi ran mi lale to ninu akede odun eto sile fun gbogbo awon onde ori mi momo je o eda mi momo je be ni oro n jade ase tele eri loko ti o gba mu be ba ti gbagbo e ori ogo lo be ni o to mo tun ti de lale to ni o oluwa orun de olugbe mi go moto so yin na re your radio apostle o mo ya adua kan lekun yin kokoko lale to ni aro gbolohun bi eni ro goolu na ni loruko gbogbo awon ta jo mu eto to ni wa se ti gbo yin latori awon alase ikanni ta wa ye awon loga loga ni abala ikako kan Steven Ege oni olowo button ni fun sata waye ati gbogbo awon ta jo mo dase da opolopo ti gbogbo e ti o fi ma lo ni serere werere gege ba se ko ye loruko awon eyan yi oni emi olugbemega omotosho your radio apostle nkin kabo sori eto orin emi enlembe un ojare eku kale